Papasha into Katsakuhienta, Okonliwalaku, Sean Haise, Itiwarahutiku, Kowalhi Horno, Tsatites, Awotikon. Into Sinkuhienta, Karasa, the Dewa, Walaku, Sean Haise, Itiwarahutiku, Kowalhi, Rakorno, the Photons, Awotikon. Lodeshi Haise Enterprise into Katsakuhienta. Okonle walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi horno tinza awoteko. Haku hinto tsiniku hiente karasa de dewe walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi rakorno tinza awoteko. Yati doko haise kake intu katsa kuhiente okonle walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi horno tins awoteko. Haku hinto tsiniku hiente kasani ti walaku ko walhi tarno rakes awoteko. Lihti kong haise teke delini tu katsaku hiente ko kohni walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi horno lahtins awoteko. Haku hinto tsiniku hiente kasani ti walaku go will he turn all leads out to go. A child in a corner at the house is a bag into cats a guyente or only will a go. Sean has a eat you what a hoot to go. Go will he horn all like as a wood to go. A guyento in a guyente carasa de dewe will a go. Sean has a eat you what a hoot to go. Go will he. Rakorno lahtins awoteko. Sopa kohin tu kats a kuyente o kohni walaku ko walhi horno lak ets awoteko. Hito tsin kuyente karasa de dewe walaku ko walhi rakorno tsatites awoteko. Fits a coin to cats a kuyente o kohni walaku shon haise iti warahuitiku. Go will he horno lahtins a woteko. Hakuhito tsinku hiente karasa de dewe woleku. Shon haise iti warahuitiku. Go will he rakorno la photons a woteko. Sakon len haise tulita into cats a kuyente. Go kohli woleku. Shon haise iti warahuitiku. La wa kohli walaku ko walhi horno lak ez awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe walaku shon haise iti warahuiteku la wa kohli walaku ko walhi rakorno tins awoteko. Retini koni dukaz aku hiente ko kohli walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi horno lahtins awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe woleku shon warahuiteku ko walhi rakorno tsatites awoteko. Deleni dukaz aku hiente ko kohli walaku shon haise iti warahuiteku ko walhi horno tites awoteko. Haku hinto tsiniku hiente karasa de dewe woleku shon haise iti warahuiteku ko walhi rakorno tins awoteko. Kahpame hitu kats aku hiente karasa de dewe woleku tewe ku hiente shon rahuiteku ko walhi horno tsatites awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe woleku shon haise iti warahuiteku ko walhi rakorno lak ets awoteko. Tahtla kong haise shikashi hitu kats aku hiente karasa de dewe woleku ko walhi horno lahtins awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe woleku ko walhi rakorno tides awoteko. Arke kohi dukats aku hiente karasa de dewe woleku ko walhi horno lak ets awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe woleku ko walhi rakorno leits awoteko.

0: Hiturat ni kongkots Madeline Jackson he in hituhua onko on.
1: Akali ye jadu to ta sham ni akun abu ulan ta ra de wo au i ta shin tu ti ti ko ni an ni wo shu ni wo shu ni ti ko na ni no pa ni ga ya ni la ye ye abu e ni ni ta na ra hu wa e so ka re ye wa a la ya ha mu ta ka e ni ye ye chu ko ta ti na ga an ne shu ni sa a Good, so I know you need to know that. Now I say, I'm going to be